0: Bay Africa.
1: Ibarazo koshe kema dafonono ndeke luka na ti kwa singa swa ombiri inala iba ha kusala susi ala so aike sara labi ha ala ike sara kozuni na akapatia mandango icha la ndindi melasu na ti utakapa ti kwa singa mbai ti Bay Africa na peko ti kangwingo amapya nyesi aike sinye nga tunga na nyesi aike zairi na nduti ala so aike ga alabi aike mama tene ti utakapa ti kwa singa mbai ti Bay Africa ti yinga so.
2: Ici, la Centrafrique.
0: Dosso. Bay Africa.
1: Kutaraza vimbi mbili iswa kiginda chayi na senda gichi bongi ya singa giawe chimu maboko na mbina chiku wa singa ni zavi mbili ibarala
3: ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbi baranga asuwa iteneti dafonono ndeke luka
1: yenga use na piko chika ngwingo ama pia wala apai nyela ike simbrimbrinye
3: singila pa insuwa la lorite nengo ni mbi kile mfadi ya ke a poroti keke susi apare so akena teresia molenge so tonala liatingo ndawe ala ke mwa politique ke so ala ke pikanimbi awoko si agato na bongo si ala ke you ringa na tani so amunju bon bongo de ti gape ben comme ake a coutume et amolenge ti tene ndumbutia ala kanga ndumbutia lani si ala ke pika politique ke so si ala ke you et tongana ala you ayeni so kwawe yinga usena pokoni ake gamina susi ake mwande yanga nala titene ala ga na kodro gango chala na kodro ni ake tambula tongonenye mokeba ala ke mu kete likongo chala ala ke mu yesu ayera tene buklie mbi inga komambi piti tene pokoni na a wa mango yape e donk a masekasu ake mandala bibiani ala ke mu buklie tiala so na boko tiwali si ala mukete likongo tiala si na ngoi so ndo atonda ti vukongoni na bia na yanga na ngo ala ke mulege si ala ga na kodro e na singo tiala na kodro ala ke lia ti kodro ni pepe ala ke ngba na pokoti dati gamina ni so donc ala onde tere tiala na pokoti buklie tiala si ala ke e na biani me moke mago tiala me moke ba ala pepe e ndoso nina solo na gamina ni ake sara kwa maboko na maboko loke tumbila na ama mati amo lengeni ke ba amo lenge tiala aga me ama mani soa ke gaso kom amo lengeni a onde tere na pokoti ya buklie ni ala haribiti tene abale ti amo lengeni pepe mbangatiso ndo avuko e useni ala ke na pokoti ya buklie ni bango ala ake ngangu me kom ala ke ibia mokeba mama oko oko ake sara ngangu tigi tinga goti molenge tilu so talo inga ke baso goti Emmanuel Sambolila donc molenge timbia ngba ba ke ayeni tungoso e alangba ka gina pokoti danika ala ke ebia e ndoso aparentia la ake pusu na tereti mama tiala si ake ketea kobe so si baba mama leke amu amuna parani si ala muni ala kiri na yati kandu tiala gina bi na bia na yanga na ngonga na mbigi si ala kiri na yati bada tiala wa kandu tiala e tongana ala si na yati kandu nyawe tonanduwa a bia ni ala ke mulege ala bi na gamina ala ke mulege ala ke li na yati ngonda ti ba tongane nye si ala go ginyama e ala ke goti lango kwa pe apeti sara yinga oko uyinga use chigingo nyama itona ala fa nyama ni si langunya unja we ala ke kiri na nyama ni na yati kandu tiala ni itona ala si na anyama ni we na nyama ni ake mingi mokeba ake muni atoni e ake tisa a koli ti kodroka so asara labi titene ala ga si ala te kobeniso e kobeniso ala irini atene ndinko ake tona iti salti ti maboko ti ala ndinko na ngati baya atene salti ti maboko ti mongoma osukula maboko ti mawe don mozi salti niawe aire atene ndinko u ara iri ni usi atene bikirandar na yangati baya karala na ala sukula maboko tialawe e fango nyama so ala faso akatona sukula ngo maboko e anyama ni so ala faso ala droite teni pepe e tona a zusu asara la binyawe si ala ga na yati kani dès que ala line ati kani si ala ba nyama ni mokeba a molengeti la bini ala kekpe ambeni akago on the terrain na yati ngunda e ambeni alango na sese a on the letiala si akuta zunia unda me ngbangati si ala fa nyama so zola muno la yangati tene ala fa nyama so akanga legi tina fa nyama ni me ngbangati ni ala go fani tongoso e ake sara brimad na teretiala itona te kobeni aunja we gi oko ala so akasanizu la si akiri a bikongo na ndusi ya molengeni si ala mulegi ala kiri na na kodro e tapati ndinko niso wala sukulango maboko so so ile ni bikira ndar niso na ngati bayakara a kai kapa mbele oko kapa ti fangoye na a molengeti labi
1: me Xavier Mbembele na ngwiti mandango yeso iba aikeza iriti alabi na nducha mulenge so ike mandaye me mangati yese aikeza iriso
3: bikiri ni muna la singila mungo ere na yati labi ake mbeli kude so si ala so alugunda ti labi a inga ndani e ake mu ere na azoni kiri kiri pepe ndati ere ni akengada ndati ereni akengada e na yatia ereni so ake musu moke bai su amujayat na hierarchi ake na yani ambena ereni ake muni alimbi na nguso zoni ayeke nani e ake munga ereni alimbi nga na kode so si zoni ake manda na yeka moinga na yati mandango yeni amolengeni ake na fason so si ala ke mayatia yeni Mwake bambe ni molenge, lo yapu mingi, moto kwa lo iyo lugu lo kila wa. Ambe ni nga usi, alake na mbetu wape. E, na tanso si asala formasyon ni awunja we, akutazo ni ainga ki bazo tongaso, apeti muere tongaso, amunalo. Zo tongaso, apeti muere tongaso, amunalo. E, tongaso mwake ba, na kapati fangwa yeni amena eri akela so ake uta wala miambe tungasu si ake mu na a molengeni kozo eri niso ake mu ake nina edon a eri niso ake mu ni ndani akela e tungana molengeni inga pe luke nangu baloko na use si luke sara ye tungasu ake mu eri ni tungasu amunalo bangatisu a inga ke ba aptitude tilo ake tongasu et donc ake ba na yati formation su ala ke sara tinje use nje uta tiguani a iga capacité ti zo koko si ake mu a ereli ake mu a ereli si amu na zo okoko ibanza tongana
1: singila mingi Xavier Mbembele ngo iswa muna enda liti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu a unzi ya we inala ye kukapa gikikirike na wako mbongasu tiba ndatia iriso si ake muni na amu lengesu ake sara labi
4: imunga singila nala sosia leka kwa singa ni ipilegi yako nala songa bati madafon de keluka nimbesu wa chita na iya ona bagi ti linga na linga lasu a zuna kitentene na duchi ambeni agba sosia ke muna mama mkunzi sosia ke azosia ke muni nalo ima kwa singa ni

0: Chundike Luka. Lango oko, tenechi unda oko.
1: Ala tene nambisi, vene so ake bubaka nengo tizo.
0: Iba vene ake menyeso, ake teneni, me loke buba nengo tizo iyo, kwa torsu pepe, mendonga nasi ake teneni, ake na legi wasi, alimbi tinga tene, ba vene, apeti bin nengo tizo, ake buba ire tizo. Alimbi ikambi yata popo chayeni tonsu, kozo niko yi kitete anduchi, izo zo loke zo, vene so atene identite chilo. Tonga nasi, izo loke na agba chayi, so afatene ba ake lula, so ake tonga na lek, kongwa menete nso luza anduchi lo sa ake lupe. Lako lako zulo fa doyen ba ki ni si agati ba ba ki lwape ou wara ba lounin biti sarani se alin ba ati ba ba lounin biti sarani pepe yeke ke endo so wara tene so silu eke tene venen nan do chulo ake wara nendo na beti azo ako ako tonga itene nga tene itene tene che iso atene bubango do chichi zo nan ba chulo zo na legi ta tene so silu eke tene so atene vene iba tonga nasi mozo mona zo do chichi si mo ke tene amena tene so ki na legi ni pepe ti fa tene ba mo eke tonga so eke ke si tonga nasa zo a inga afade so mona nyawe ake buba do chichi mona zo niso na fade ala ke bande so mona na leta la bene onko pepe tonga nga si zune ake tene nga vene alimbi zuna inga nga legi ako so tene bato zo bata meni na ati liklo loke bata nina ndo chi ritmo nga lo ba molo inga ke yoba ni mingi ti tene nisa ra konfiyans na mwape mwanga ti lo ba mo lo pe do chi na meni mbito wara loke gibe lo atene esku tonga ten so mwanga ti tena ande so ta tene ake na yani aki gwani nga ngbi so mo wani kwe mo peti tene mo sa konfiyans na mo wana pe yeng mwanga ti mo kunda teret mo biki si ande nando so vyo so esku te yen so miga tene wara iso miki tene zo kwa ke mana bena ni ni la sa tene tonga nasi zo wani lo ten ven nando jo mingi lo wani lo ke na mbeto ti tene lo do chi na popo ta zo wara lo sa ameni iso sa ni biji do chi ta tene nga tonga nasa la ba avine zo aki tene ni la kwa ko so aki ti nando ti dunia ti zo aki bion lo ti chi lo na popo ta zo tonsu ifani ji me aki gwani ngbi asara aswa ki yelo pepe wara ki buba do chichi ula mbagi tsa zo si aki na dawa chilo nga menya ko tonga si mozo ni mo kite vene ya sa vena vene aki da lupe tena ligi si meni bito sa sara lo wara lo ten ti tena lo defon teret lo wara lo basu lo kena ti meni pali la lo tene ni me tonga si vene na gameni iso la kwa kumo ki tene ni gila si a gameni ti gingo ve ipe agumbi aki buba nengo chimo nga na iya chimo nila si tene vene ni aki buba ire tizu wara nengo tizu iyo tosu pepe metonga na lakwa kwa tida gilasi ya limbi titene abuba nengo chumo nga na iyatmo ala manito osuwa nanduda fonde kiluka da fonde siri na chume ingo ile katera titene iyo natika patisi nanduzu
2: Radio Ndikiluka votre météo.

Sena nduzu na ndota fonde kiluka da fonsi siri na chima ingo. Tite ni muna la pekoni su ikipae. Tonda na mbagi chimbuki ikuzi nukwe. Ndaposu na mbuki ka. Lesi la atarate zime ya kombinda la ki daasi puputi de ya kinagbeni. Gerasi dini ya ki balusi na useye ya tasu nduwa kitarande tite ne. Ashupe kite ande na pekobe kombite. Membinda na ngwala kona nduzu. Sake kita muza paketi ande. Na mena ndoni ya koko na mbagi chimbuki. Sigerasi ngangutila na ya kibalota na ako. Nanguna igwane balushu na ako lako pukuti di angwa na gbeni agasi ane alaku ina bagi mbuki gerasi ni wana tina balusi na ushu duna kideane dengo ombinda kinale nduzu akikite nguza pake ako ako na minandu sagasi na baby ilashu nduzu na kivuru atazu minda kidaasi gerasi ni wana kitina balusi na use.

0: tingia. Si awa wo kotilo afatene, teneso awa bingo tena teneso aketenti bengolela. Ala unda ala kutsene, abando nando tinguti loso abite nando chiloso omingi, gatenti senti leti loso ekenalege ni pepe. Akapati dongo mangaso, akanga yanga chala tonga sosi, akikiro tiba yige kekereke, lakwe gina unango tene, na loso abite nando chilo, François Boué Banda, soa iri lo baler.
1: Nze okuna pekoti sosi azama bako nando cha zoshu na bagi ti gwatati bambuti so lani siyake habungi azandani pekwe siyake na gundani ake gingwa besi ya mananduzu na popoti a waranayati ase wa sosi azama bako nando cha lani Sylvie Dawe so ake mamati ako na popoti ala su itilu ake Naomi Topien lo unda na kutazo chuko tite na balegi tite na zima bako nando ti mulengeshu ti wali yamba lo ekina singa ti amiti jani.
2: Baba lani mnenge shimbi le gundalchi voti president na bambuchi a rubela mwa la dupi bo lani iga inaita shilo iguna mbegeji presidenti ayinu kasi taibate nandoni site lega da presidenti ayinu abandu nandoni te shimnenge chisala tukalu kasi a rubela mwa la ya shilo na gulego ta njuni tena dape mbidi shukba amnenge nate mama ama kanga bedu mama kiri na mochiba a rubeli amu telefon shala amu na masikachini lo mwalo irindu mbiki unda lo mbite Naomi do te mama mbite inyapasi mwe kato nye ate mama ni senge ya kwa saa nape si mikiri na bosi mukambi kilango ape kiwa isi tapa mwenye simbi sula kibatambi mwenye simbi sula kumamba kona mbi tena alersi yaka sulo lalo gikete patasi lokuto karambi simbi kivuna zaki dina mbi na yaka jiska laso mwenye agoti sana nje ukuna mbi na chingunda sana mbi ni tena tena presidenti aina tena ndo na tapa presidenti kizianga chisa tena izi tena abaso bisi lando sana mwenye simbi sapa mwenye kibapa sine na ngunda ni la bilango ba mbi dushuk ba mika ngabeti mbi ba simbi lo mbi kama kila mbi nizo tena abanga ndo lando simbi mwenye simbi na pesi mbi gana lagi kinga pe waranza pape tisara mbi ni grace libere na mbi mwenye simbi lo bando ndo cha atatu bisu akigona ekol
1: na tenti dabe akapati zangu mboko ndo cha zochi ongona niso abagi gila na tango chitu sorongo akuta zochi kodo so tambula na lango baluse na myombe tinde tika kauka tingu so si ongona popo cha zoni so la nisha zangu mboko ndo cha la komanda tibu atati bambu chinga kwa kidangada sombri mbri ake kumba njai sango aguna ina kodo wande mbri na kongo jipandala si ake ala soki na tika makite se na mbaye kake gilege tite nala kanga lege na tene tigyongo ya tima manja yini kwa londo na tango so si biati kodo ni Felix tiseke jina lango omene tinde tiki na yani faso na timingo teretilo na awa gosinga lufaso tene menini kapati lengo gyatifani utambri mbiso yoni 3e mandaling bitiba gigigi tongana anigile giti tene anigion yati mamanja aki tene ngotene susi iyo toso agbati ya kama poro suti ya tika makita wimbi teretila titene ya keni swala kine ati kodo ninka ka so ambeni a on na kodo wande na kire ngotene na nimbini fini bumbi ya bagigi diri agbata ati kinchasa so irinya ke 64 mbri so tene koalisyon article 64 so afaso tene aki mini surati ati mamanja ni so afaso tene azuti ya tiko doling biti bumbi tereta la tike akapa ti gyongo ya ti mamanja ala sosia kina gundani ala faso tene ala ki sara kwa ti tene ala kanga legi na atarango sosi gya tiko doling ki gilende ti tene lutara ti gyongo ya ti mamanja sango ti ya wanguru wa kaini sa ki gilegi ti leke tere ti tene championati ti bonga tondani ti tene ya ziyangani ti tene komo ti pikande mboni na legi ti ganda tere ti luti Facebook ndo kwa federation ti nembo ti gere asigi na iritia sosia ling biti guna ti kapa ti sorongo zo ti na zala na yati kubuti ligni na kiaka pati sorongo zuni sa kebani gigi mbrimbi ande na la poso so na mbagi tindo kwa federasyoni na lege ni ande ki abuimbi tonga so balako na ngumba ya chamba gita kuli nga balako chamba gita wali siya kigwane da titene apika lig tibongi tungu susi eke na yani aunja wa hasa musando da fanga de ke Lucas ngina sofata du chindo rosia mani ke ke na kamani na elever kento mitenti atanga cha kusala
0: singila mingi na la na ton azoko sa ke manga ye kire singila na la gire mi amene ndia ke na du chama sini bonga mi ambeti nda pre pezeni bala kola garantia radio i warani la kwa we tongambe mozo kwa keda e yongana ya chila parane we sa tanga cha kusala ifanala
3: Lucas s'adresse à tous les Centrafricains, de Berberati à Obo, de Ndeli à Bongassou. Ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, dans les stades. Dikeluka.

0: ya usena pokoni ake gamina susi ake mwande yanga nala titene ala ga na kodro gango chala na kodro ni ake tambula tongonenye mokeba ala ke mu kete li kongo chala ala ke mu yesu aira tene buklie mbinga koma bipiti tene teni tene pokoni na a wa mango yape et donc a masekasu ake mandala bibiani ala ke mu bouclier tiala so na boko tiwali si ala mukete li kongo tiala si na ngoi so ndo atonda ti vukongoni na bia na yanga na ngo ala ke mulege si ala ga na kodro e na singo tiala na kodro ala ke lia ti kodro ni pepe ala ke ngba na pokoti dati gamina niso donc ala onde tere tiala na pokoti bouclier tiala si ala ke ira biani me moke mago tiala me moke ba ala pepe e ndoso nina solo na gamina niake sara kwa maboko na maboko loke tumbila na ama mati amo lengeni ke ba amo lenge tiala aga me ama mani soa ke gaso kom amo lengeni a onde tere na pokoti a buklieni ala arriviti tene a bale ti amo lengeni pepe mbangati su ndo avuko e useni ala ke na pokoti a buklieni bango ala ke ngangu me kom ala ke ibia mokeba mama oko oko ake sara ngangu tigi tinga goti molenge tilo so talo inga ke baso goti Emmanuel Sambolila donc molenge timbianga ba ke ayeni tungoso e alangba ka gina pokoti danika ala ke ebia e ndoso aparentia la ake pusu na tereti mama tiala si ake ketea kobe so si baba mama leke amu amuna pareni si ala muni ala kiri na yati kandu tiala gina bi na bia na yanga na ngonga na mbigi si ala kiri na yati bada tiala wa kandu tiala e tongana ala si na yati kandu nyawe tonandua a biani ala ke mulege ala bi na gamina ala ke mulege ala ke li na yati ngunda tiba tongana nye si ala gu ginyama e ala ke guti lango kwa pe apeti sara yinga oko uyinga use chigingo nyama e tona ala fa nyama ni si lango nya unja we ala ke kiri na nyama ni na yati kandu tiala ni e tona ala si na anyama nya we anyama nya ke mingi mokeba ake muni atoni e ake tisa a koli ti kodroka so asara labi titene ala ga si ala te kobe niso e kobe niso ala irini atene ndinko ake tona iti salti ti maboko ti ala ndinko na ngati baya atene salti ti maboko ti mongoma osukula maboko ti mawe don mozi salti niawe aire atene ndinko u ala irini osi atene bikira ndar na yangati baya karala na ala sukula maboko ti ala we e fango nyama so ala faso ake tongana sukula ngo maboko e anyama ni so ala faso ala doati teni pepe e tongana a zoso asara la binyawe si ala ga na yati kani deke ala li na yati kani si ala ba nyama ni moke ba a molenge ti la bini ala kekpe ambeni ake go onde tere na yati ngunda e ambeni alango na sese a onde letiala si akutazo ni aunda me mbanga tinye si ala fa nyama so zola muna la yanga titene ala fa nyama so akanga ligi tina fa nyama ni me mbanga tinye ala go fa ni tongo so e ake sara brimad na teretiala itona te kobeni aunja we gi oko ala so akasanizo la si akiri a bikongo na ndosia molengeni si ala mulege ala kiri na kodro e tapati ndinko niso wala sukulango maboko so suwa ere bikira ndar niso na yangati bayakara a kai kapa mbede oko kapa ti fangoye na a molenge ti labi
1: me Xavier Mbembeli nangu iti mandango yeso iba aikeza iriti alabi na nducha molenge so ike mandaye mengmangati yesi aikeza iriso
0: mbikiri mi muna la singila mungo ere na yati labi ake mbeni kude so si ala so alugunda tilabi

0: ainga ndani e akemu ere na azuni kirikiri pepe ndati ereni akengada ndati ereni akengada e na yatia ereni so akemusu mokebai su amujayat ne hierarchy akenayani ambena ereni akemuni alimbi na nguso zoni aekenani e akemunga ereni alimbinga na kode so sizoni akemanda na yika moinga na yati mandango yini amolengedi akena façon sociale ke mayatia yini mokebambe ni molenge lo yapu mingi moto kalo iyo logolo kirawa amberinga aussi ala ke na mbetope e na tant souci a sa la formation ni a unjawe akota zoni a inga ke bazo tongaso a petit mu ere tongaso a munalo zo tongaso a petit mu ere tongaso a munalo e tongaso mokeba na kapati fangwa yini amena ere akela so ake uta wala miambe tongaso si ake mu na a molengeni kozo ere ni so ake mu ake nina et donc a ere ni so ake muni ndani akela e tongana molengeni inga pe lokanangu balokona use si lo kesara yetongaso ake mu ere ni tongaso amunalo bangatisu a inga ke a aptitude tilo ake tongaso et donc ake ba na yati formation so ala kesara tinje use nje uta tiguani a iga capacité tizo koko si ake mu a ereni ake mu a ereni si amu na zo okoko ibanza tongana
1: singila mingi Xavier Mbembele ngoiswa mu naenda liti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu a unzi yawe inale kukapa gikikiriki na kongongasu tiba ndatia irisu si ake muni na amulingisu ake sara labi
2: singila mingi na lasuka ngwa chima radyonde kiluka mozoko eke ketitene isi na ngunga chua anga terena Jefferson Zigaraba na liti wango ti nzone duti bumina kisina ufiriti mozoko ni aki Angela.

0: Mandela kiriti mozo konina lusi basimia na usiku ngati maradion de kiluka ikizan mbata chikusala na nembeso na Ursula merveille mi vala ndali timduru wangu ndali tiseni chia
1: radion de kiluka benze mbonga ndali tiseni
2: ibarala nzoni ngango na shindo kwa singa tiseni laso kitena la tonga na isa ningi chua ranzoni poro titerai iba poro titerai si zuwa kikozo tatara susi zuwa kinani nando tiseni chilola tonga na si ya za ayapu wa kipendere si zene ya kitape akifaswa tine gigi chimo wa rasen chimo kina tali gini bata zo wa kigita la chua ramena po juu wa ramene iti sara titene poro titerai sara sara pendere andaka iswa nibi si sara nye ifu mozo mwinga si suku wangu na tali gini suku wangu agite mundu kwa sababu mpakatera mwapeye suku wangu na yachi douceur wa mvo porti terrain mvongo mwanti tonga mwiki suku wangu mwana tali gini akimuna mzoni porti terrain tonga asimu mwiki yongu usi mingi akimuni kia porti terrain mwote na ya za adushu pendre metomu yongu njo na pe porti terrain mwana sabate na nzen zengo ane ipe azape tonga mwzo mwiki te inga isu mwiki te sembeti mwiki la koko nila limbi chitene asas mwanzuni isi nichi porti terrain natapandisha lesa keke ya kubesa kasa ha susu ako beso si a vitamina ya kina yani tonga nga ifanala toswa osu angi suko ondo chite ya mo mingi samba ondo tere mo mingi singa ako becha mafuta ondo ni mingi agana pali nando chiseni dua akisara chite ne mozumo inga kuba mabango pa otera chizusu amene iji seni chilo anatali ginape tonga na si ya kita tene duchi ngwa letila ake bien tenchi pa oti tere chizu andaka mongba letila mingi ake buba pa oti teramu asa amoki gakangwa iyo asa asimoki warambi na yesu si yapi jutonga na anzoroko waratashe anga ya kisara akibuba zango chuporoti teramu gato amoki na mene yesu mzwe ya tene protection solaire mpeti sara ni meto anga dape inga jipata teramu na kwetila alimbi inga zuba maboko ti agana zini na leti maji maboko akimwa yesu atene a bakteri tonga asimoki na buto moki na mbeni yesu moki ndulen mingi luke suku waraluki gana mini salte na leki mozuni amene isu yin biti inga tene bata seni ti porti tere fuma nga ti kanga mbiti uchi beti mo wara stress mo gibe mingi mo sa amene isu si yake mungu nga ngutu mo mingi ake bimbitu wara ziza mungu na pe mo pechu wara amene isu ake tena bubango cha porti tere aso ake be wara so ake tena rougeur aputon wara amene isu sape sa ati tene mo juchi na nzoni seni pepe ti grisa peso nzoni porti tere eton jiso si mo gibata ni la kwako injuni langu njuni yungu mingi nga alimbi chitene asamo wanzuni se nchipa wa chitere inaiki wa katerna nime kwa singande
0: singila mingi nala Ursula merveille mevala kufi ulo mingi irti mozo kona zetuwa babala kia nigegi bon yeke kitene nale kangu terena hati peko beko mite lango la sula biko uta lango balu setin zeti bila usula nati sembeti bila sula suirina wake up kufi awaralani terena papa wimba bolo wangadu kwa wa wala le crémeuse qu'on suit rien à zéro.

0: Tout le région n'a plus que passé à Gonéamé et Kaga Bandoro, et Tim Bitarana, Jean-Pierre Ngarasuma, Tala Kemaï Barala.
1: Idriss Yaya, Mbi Baramon, Mbi Baranga, Awa Mango Ekwena, La Kuiso.
0: Imatera wa Fangwayaka, Kedema Mingi Nanguso, Tenti Fangwayaka, Nisaka Nangondani.
1: Wouda Pake Pika Penati Batatika Gabandoro, Mbiri Lasumuba, Akogonanjako, Nandambo Sweki Tumbanjuse, si Awa Dengo Yaka, Kedema Terichala, Nali Chipali Sumunda Pika Pe, Ka Nguichi Lungako Benake on, Ala Kisara Tongane, Baba Aki Yesu Kwela. Awa fango ya kati kagabanduru ala kina pali na ndemisusi dema aondo chala ipusu ngana tereti ala so ake awa kode kwa chifango ya ka ngwe chifango ya ka teneso moba atondana we me na iso amunjua ka ira tene aprime siklo chisemi chilondo na nje chimbangu chigu chisi na nje chime chisi na ndemiso ala so kina chibatati kagabanduru sala faya katala ala leke ayikwe ala abiti tene ala lu ala kikobe pepe ngunja pa akipi kanga pepe moko bangu nja pak londo akinguruni me na ati bata chika gabandoro mo bangu nja pati tene apikani aike pepe na cha komin to mana chindenga chingrevai chibuto na nana utaka moko bangu ake pika aitake yi mai na ati kusala ti yaka mbanga chiso ala lu akobe akobe tala tonda chi mai njoni tonga so me na ala so akinachi komin tika gabandoro ala kinachi bali asara chingonjo akimwala na ndembisu na dema kwe atene bo kangua pika kumbi chisi na ndembisu ani kisara tonga na nye na acha kobe so kusi amunjua kake tene achipli asimi chipli misikla kida mako warai tonga na akaraku karaku akimini kobe so modu achilu na ngoini si loke tiki njoni kana ngoi susi moba karaku aditilu mite tena ala so akina achi bata chika gabanduru na ite na koso na mina kita kobe so akisara si dema ke ondoni ala ki dema wala eske ni kuwarande kobe tiyaka wala kara kuchani chimbusu ni kuwarande la ba akidema susi aondochi aitasu akinachi batachi kaga banduru nga moba ambina kobe akisu ala kitala ti second cycle so ateneme mulu na mini ngo iso akina peko kobe ni akisigi sigingo aitunga na anju aitunga na abundu aiko aitunga na asinji akitala so pale akidape me pale nina ndembisu akigina nduchi tenti karaku na ambini kikita kobe wete na koso na mbini isu na tereni ba demani a ondoni nina mokobana achambina region suye kima amine ita tunda jite kobe tia kawe mena kagabandoro na ki community kagabandoro santrige pale ti kobe akandida pale ni akinambagi ti mbrimbri na akara kusu demani su asari mbisi agaiti mawana ti kodoro mbati na ngui jitengo karako iki warande karako mingi jiteni teni gina ati bandoro santra pe inga pe na mbina community su angu kagabandoro fade iki warande karako memoko ba ningiri ni akilondo na nduzu na ndembesu kumbi kitetena mo Idriss na laku isosu mo ba ngula londo mbi motelo kupika lupika pe lunguru gigba taningi lo wetlo sarsi demani a ondoni na bagiti aipati eti fango iyaka ibanza itene na tilango so fade sambela tala kisarsi tene ngunja pa pika nga na mbagi amina ita na acha kodo na achi karti na acha vaka tene ama kia pesisu aita iti tena sarasadaga na kodro pe aiti mui na kotara pe ni lango nja sara la si ala keji tena zangu nja pana ati batati kagabandoro aka unda su aita ketengana bangu ndo tala na ligi te eti kodro la inga itene ba fade ikwe aki ganzoni si aita kwarande pasa ati lu ako betala ba Idriss ake sango su ikinani na ati batati kagabandoro uchifana awa mangu ikwe su ala kemale rajunde keluka na ndembisu imuna la singila mingi Idriss igwatere lango iti peko
0: Jean-Pierre Ngarasuma tatena keti mawa keti fundu ikipusu ngandura teratala soa kena legi ti fango gerti kusala ti akali tena fana wabi Afrika soa mingiti kakabanduro ti inga tonga na esi nangu eti biango ti ndosu alimbi tena ala inga ala ngususa alimbi tena ala luako beti akatala da itena nzoni laku inala na batati kakabanduro

0: ça qui permet de conduire à Warani. D'ailleurs, Adoum William, le Kambi qui va quitter Benzvi, signe à 72 03 30 53. Tukwana dafano nde kiluka, tukwaso ke ti vundula la tase wati Timosa, la sa tukwani na sungo se wati fatenti kwa ti Timosa prosper. Langu tula unze langu balako nubimi ambila mbiki ti hôpital general la mpata ti bongi la piko ti nduru kobela. Ale kere kota piti kwa nanga datla ngota se wati amiti ala ke na mbiki ti vakati sinistre na galaba jana mbaba kamembe na mpata ti bongi. Fadi ya kawanda ya tamia tokate ya falangu sa sigande na kwa ni satume na la kusa gyala matokate ya kanyi bitoka na a veni. Tukwa kecha se wati bani be ala ke na bongi na vundua beta tasato kwa fatenti kwa ti apakara bani be angelik minga inga ula yati branja. Finito la uzi na mbata ti bongi si ya legalika pati matanga ti kwa ti tasunda ti kota biti kwa nigi na langu ti vendredi so ega langu basu na mbili usande na mbiki siti Jean 23 na mbata ti bongi tala matokani ya kanal tala kanyi bito kwa ni na a veni ase wati putu wala kena bongi ase wati kongbo na jidon kongbo Fabrice ala kena wana mbata ti bongi la ti groupement spécial so abate ti protection républicaine asa to kwa so na vundu na bena songo se wati mbata ti bongi ti fatenika pati matanga ti longo kwa ti kongbo Michel Kimba minga inga la RT américain a itambla gi na langoti la posa ni langu basa nilimini otati njesuwe ke da plasi kwa ni alingiti warambiki ti fuswa ke na isa dedenge 3 na bata ti bongi tuwala matokani ya kanalita asala kusa la kami tokani na asi wasuwe lutri ziko gi
1: Radio Ndikiluka adufade apeko ti ato kwa chala.

0: Tenetia la kigibeta la fanatique. Fade konde ke totofano tala ke berete neti dandara showbiz. Simon Pierre, Simon Pierre, Dana Tenesu.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Ibarazo koshe kema dafonono ndeke luka na ati kwa singa swa ombiri inala ibaha kusala susi ala so aike sara labi ala aike sara kozuni na akapatia mandango icha landendi melasu na ati utakapa ati kwa singa mba iti Bay Africa na pekoti kangwingo ama pia nyesi aike sinye nga tunga na nyesi aike za iri nanduti ala su aike ga alabi aike mama tene ti utakapa ti kwa singa mba iti Bay Africa ti inga su.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutaraza vimbi mbili so kiginda chai na senda giti bongia singa giawe timu maboko na mbinati kwa singa ni zavi mbili ibarala
8: ni ibarala mingi Emmanuel Sambuli fils mbi baranga au suwa iteneti dafonono ndekeluka
7: yenga use na pikoti kangwingwa mapya wala apai nyela ike simbrimbrinye
8: singila pain suwa la lorite nengoni mikine mpade ake a poroti keke susi aparen soit que l'intéressé molenge soit on a la liatingo ndawe ala que moi politique que sou ala que pikani bi awoko si agato on a bongo si ala que you ringa na tani so a munju bon bongo de ti gape ben comme ake a coutume et a molenge ti tene ndumbutia le ala kanga ndumbutia la ni si ala que pika politique que sou si ala que you et tongana ala you ayeni so kwawe yenga usena pokoni ake gamina ceci a que moins de yanga nala titene ala ga na kodro gango chala la kodro ni a que tambula tongonye mokeba ala que mu kete li kongo chala ala que mu yesu ayira tene bouclier mbinga comme un petit tene tene tene pokoni na a wa mango ya pe et donc a masekaso a que mandala bibiani ala que mu bouclier chala so na boko tiwali si ala mu kete li kongo chala si nango iso ndo atondati vukongoni na bia na yanga nango ala ke mulege si alaga na kodro ina singo tiala na kodro ala ke liati kodro ni pepe ala ke ngba na pokoti dati gamina niso don ala onde tere tiala na pokoti bouclier tiala si ala ke ira biani me moke mago tiala me moke ba ala pepe indoso nina solo na gamina nyake sala kwa maboko na maboko loke tumbila na ama mati amolengeni ke ba amolenge tiala aga me ama mani soa ke gaso kom amolengeni a onde tere na pokoti a buklieni ala arriviti tene a bale ti amolengeni pepe mbangati so ndo avuko e useni ala ke na pokoti a buklieni bango ala ke ngangu me kom ala ke ibia loke ba mama oko oko ake sala ngangu tigi tinga goti molenge tilu so talo inga ke baso goti Emmanuel Sambolila donc molenge timbi angba ba ke ayeni tungosu e alangba ka gina pokoti danika ara ke ebia e ndosu aparentia la ake pusu na tereti mama tiala si ake ketea kobe so si baba, mama leke amu amuna pareni si ala muni ala kiri na yati kandu tiala gina bi na bia na yanga na ngonga na mbege si ala kiri na yati bada tiala wa kandu tiala e tonana ala si na yati kandu nyawe tonandua a biani ala ke mulege ala bi na gamina ala ke mulege ala ke li na yati ngonda ti baton le nye si ala go ginyama e ala ke goiti lango kwa pe apeti sara yenga oko uyinga use tigingo nyama itona e ala fa nyama ni si langunya unja we ala ke kiri na nyama ni na yati kandu tialani itonala si na anyamanyawe anyamanyake mingi mokeba ake muni atoni e ake tisa a koli tikodroka so asara labi titene alaga si alate kobenisu e kobenisu ala irini atene ndinko ake tona iti salti ti maboko ti ala ndinko na ngati baya atene salti ti maboko ti mongoma osukula maboko ti mawe don mozi salti ni yawe aire atene ndinko u ala irini osi atene bikirandar na yangati baya karala na ala sukula maboko ti ala we e fango nyama so ala fasu akatongona sukula ngoma maboko e anyama ni so ala fasu ala doati teni pepe e tongona a zoso asara la binyawe si alaga na yati kani deke ala li na yati kani si ala ba nyama ni mokeba a molengeti la bini ala kekpe ambeni akagu onde teren na yati ngunda e ambeni alango na sese a onde lechala si akutazo ni ngunda me ngangati nyesi ala fa nyama so zola muno la yangati tene ala fa nyama so akanga legi tini afanya mani mengbanga tini ala gufani tongoso. Iye ake sara brimbad na teretiala itonala tekobe ni aunja we gi oko ala su akasanizu lasi akiri abikongo nandusia molenge ni si ala mulege ala kiri na kodro. Iye tapati ndinko nisu wala sukulango maboko su suwa irene bikirandar nisu na angati bayakara a kai kapa bene oko kapa ti fangoye na a molengeti labi
7: me Xavier Mbembeli nanguiti mandango yeso iba aikeza iriti alabi na nducha molenge so ike mandaye me mangati yesi aikeza iriso
8: mbikiri ni muna la singila mungo ere na yati labi ake mbeli kude so si ala so alugunda ti labi a inga ndani e ake mu ere na azuni kiri kiri pepe ndati ireni akengada e na yatia ireni so akemusu mokeba isu amujaetne hierarchy akenayani ambena ireni akemuni alimbi na nguso zoni aekenani e akemunga ireni alimbi ngana kode so si zoni akemanda na yeka moinga na yati mandango yini amolengeni akena fason sosi ala ke mayatia yeni loke bambe ni molenge lo yapu mingi moto kalu iyo lugulu kirawa ambe ringa usi ala ke na mbitu wape e na tan sosi asala formation ni awunjawe akutazo ni ainga ke bazo tongasu apeti muere tongasu amunalo zo tongasu apeti mu ere tongaso amunal e tongaso mokeba na kapati fangwa yeni amena ere akela so ake uta wala miambe tongaso si ake mu na a molengeni kozo ere niso ake mu ake nina e don a ere niso ake mu ni ndani akela e tongana molengeni inga pe lukenangu balokona use si lukesara ye tongaso ake mu ere ni tongaso amunalo bangatisu ainga ke ba aptitude tilo ake tongaso et donc ake ba na yati formation so ala ke sara tinje use nje uta tigwani a iga capacité tizo koko si ake mu a ireni si amu na zo okoko ibanza tongana
7: singila mingi Xavier Mbembeli ngo iswa muna enda liti utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yengasu a unzi ya we inale kukapa gike kireke na wako ngongasu tiba ndatia irisusi ake muni na amulengesu ake sara labi.